ninyo ang mga palakpak ng iyong mga anak, tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, aming pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pamang panahon sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kahit ito ang panalangin ng aming mga puso, ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ang iyong banal.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
4: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pals.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Atom Plus Cold.
1: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Putiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Manamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang Baybayro Hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.

0: Mas Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga pagatian mabahuro may kabulig it paginomit sa Ganton Plus Cup Mix bango dry emi sang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Ganton Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Ganton Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulo.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na

0: para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: FM. Nandala sa kumpuyan sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo mag

0: Islamis sa po, sandubag, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Yul. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Yul. Maganda po, maganda. Santol
1: Plus Gold. Ako si Alicia Imardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, naguli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, nay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: Pangilo. Kaya, subukan mo!
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto sa akong sang Sister Pain. Pero si Da, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
8: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: na husay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sanzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sanzone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sanzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sanzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanzone Plus Herbal Soap. Nakatutu.

0: Politika.
1: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Matya ko gid bala ang epekto.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo.

0: ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
1: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ang dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Side sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: oras, mga katropa, alas 5:21 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas! We'll be right back.

0: morning.
1: Good morning.
0: Bayraya jere gagam banwa kara ita kalibawa. Good morning, probinsya Itaklan. Mayong aga Western Visayas. Welcome ka tropa sa aton kinagapagpangaragan paga idilima. Yo magkaroon niya adlaw ita Domingo. Sa 23 sa buwan karat Agosto dagong 2021. And of course, sa gihapon, ako rin nyo karoon nyo manging kibar, manging anchorman. Katropang RR Colas. Sa aton nung nagkaroon nyo mga igmang ho, dyan nagtutok, ang pinagi magkaroon sa aton kinaga Facebook Live. Exciting Pilipinas. Sa mga katropa na ton karanga na katsun in. Sa inyo karanga tigsatag sa ka mga radyo. Good morning! At welcome mga katropa sa ton karanga paga inilima. Exciting Pilipinas. Sa mga katropa na ito, nung nakaroon yung manigusyante, Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Masako-sako, tinda, sa itong kiraga Kalibo Public Market. Abong barato na magkaroon na. Pwede yung nakamukaroon ka baka-baka. Bakay malamat aron mga katropa, kwat kwarta. Morning! Kapi-kapi ha, sa mga katropa na ito nung nakaroon, exercise man ha! Aray ba na ito nung nakaroon yung mga igmang hulbo, nag-jogging-jogging man. Sana all at ana. Aga sa aton karang 17 kabanwahunan, good morning! Banwa karat libaka, banwa karat madala, good morning! Banwa karat Itabangan, Washington, Bataan, Altavas. Banwa karaita kalibuan o mancha tangala ni bahay makato Borwanga Malay Nabas Malinaw aga Leso tatlo ka mga barangay sa aton karang isla krat Boracay. Good morning. Kamusta mga katropa, una rin yung karang aplastada. Anyway, sa aton karang programa syempre magkatalakay kita karon na sa aton karang manatipon karang mabalita. Tawani tadagan ligwa sa kabilugan makarat aton karaga pagpangalagad. Ay kay Lalain Florencio Nadura Isla. Abaw, good morning again. Exciting morning everyone. Happy Sunday. Okay, Leopoldo Martinez Jr. Good morning. Aga tutok gid no sa aton karaga paga ililiba. Ora karon sa Aliputos no mancha. Syempre no sa mga katropa na to ana. Pwede man ninyo karon ni share aton karaga programa. Or i-follow or aton karon yung official page. But anyway, no, ano raton karang kapag-istoryaan hindi karang mag-buhay man mga katropa.
2: Exciting
0: Raya guman karang estudyante, no? Magalin man sa Cebu, no? Sa Cebu mga katropa nga nabugan itdaya karanga baril.
2: Exciting Pilipinas!
0: Una karon sa may sugod ita Lut-Od National High School sa may barangay Lut-Od pinamunggahan Cebu, no? Kaya ba na diskubrihan raya ita naman nga grade 9 advisor sa ginpatigayon karanga surprise inspeksyon no sa mga bag it mas jante bilang kaparte ita siguridad ko eskwelahan.
2: Exciting Pilipinas.
0: Matapos sa basurut-sulod karanga shooting may una gihapon nga nagadaga it illegal karanga bare.
2: Exciting Pilipinas.
0: Mga minor pa man mga katropa o bantay toto pag istoryahan taman ron sang ka 31 man nga babaye agroana karanga daywang unga nga raga edad sa 9 years old ag 4 years old rong nasapuan patay sa sugod itsang kasagakyan una karon sa may barangay Talaksan San Rafael Bulacan.
2: Exciting Pilipinas.
0: sa di karama ka tropa na sa puan ro mga biktima sa sugod itsang kasakyan sa nugod karanga porsyon it na nasambitan karanga barangay.
2: Exciting Pilipinas!
0: But anyway, no, sinagong pamanra, ita investigation man, na ita aton karanga otorita. Magangat-yangat man rong natabo nga ra, sa sangka pulis, naputlan ita alima mga katropa matapos sigon nga gabon it gagaking may daga nga sanduko.
2: Exciting Pilipinas!
0: No? Una man ra natabo sa may barangay kalalahan na San Jose Camarines Sur mga katropa. Kaya pa nagagawa sa report, golpe sigon nga ginggubat, no? Ita suspect or raya

0: dapat nga mangin pagwarong trahedya. Ag hindi dapat nga raya hay maka makita, no? Kapindro mga trahedya nga naga gamit it live stream mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sorong mabahong telecommunications companies nga higpitan randa karang kampanya kontra sa mga website nga nagapagapta it video it shooting incident. Aga pila ka mga grabe karang insidente it karahasan.
1: Exciting Pilipinas!
0: So kumbaga raya karang telcos sandaro magaharang kara sa mga online platform nga nagahimo it content nga pwedeng magpalala it kultura it daya karon nya karahasan.
1: Exciting Pilipinas! Oh,
0: bantay toto kamo karon na ay ato man karon nya pagatalakayon da. Okay, ka Gmac Iswane ba? Good morning gay nagatutok man makarakato na. Ora karon sa Baco or Cavite. Ka TJ Noynoy Tanlong Solidad, good morning. Ora karon San Francisco, California.
2: Good morning!
0: Manaday! Thank you so much. No, sa imo karon nya pag-highlight mga katropa. Anyway, oras na to na. May alas 5:30 araton kada oras magkaroon sa aton kada kapag padayon antes nung pag-umpisahan aton dayay karon yung mga natipon karon niya mga balita aranay kita sa produkto ita aton kada nga Yes to Halta Incorporated Rong Santon Plus Gold no rayang kanya ra mga katropa ay himo no sa mangustina ang palaya, malunggay, garlic, aga, spirulina. So, ginapabaskog na kara, raton karang enerhiya sa gawas, aga, resistensya. So, ginalimpyohan rong kagawasan ang nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. So, ginabalanse rong blood sugar ang nagabulig suporta sa tagipusoon. Agmang garanon sa antioxidants mga katropa ang nagaprotekta sa pagkasaman it selula sa aton karon nya kaguwasan rong Santon Plus Gold 100% herbal extract raimaw ag available in all leading drugstore nationwide.
1: Exciting Pilipinas.
0: Padayon man kita mga katropa sa pagbaton ita Santon and XFM libo-libong papremyo. No, maimo ka rin nga sang kamanig it Santon Gold Capsule or maimo ka rin nga sang kamanig man ita Premium D3 Soft Gel Capsule or sang kamanig it Turbo Food Supplement for Men ang lima ka mga sachet ita Santon Gold Coffee. No, so every week pwede ka kara nung magdaong it 3,000 pesos sa mga katropa. So paghimuon sa sobre butangan it imo karang pangagan address contact number agree imo karang signature and then ihugog sa aton karon nya drop boxes may aton na karon sa Pharmacia Gomez ha ora karon shopping center mga katropa iya sa may Banwa Kratbanga rong Ruel and Junior Barber Shop mga katropa ag iya mismo no sa aton karang tigayon station no iya karon sa Experto Road Tigayon Kalibo sa grand draw prizes first prize 50,000 cash second prize 30,000 third prize 20,000 agrong 10 consolation prizes nga tig 5,000 pesos cash each.
1: Exciting so, Pilipinas!
0: Paldong-paldo gid sa mga katropa natin. Okay? Kay Michael Villanueva Solina, bao, good morning gid. Patamyaw, rana karon niya sinakpan. Una karon sa may laging ban, mawis naman siya. Good morning!
2: Good morning!
0: Totok ka ga pamatik gid, no? Sa aton ka nagapag ililiba. Kay Dang Villanueva, no? Good morning man!
2: Good morning!
0: Karon sa may Agbarawan banga. Dang, good morning!
2: Good morning!
0: Okay, mga katropa, no? Sa aton kinagapag padayon, mga katropa, tawantana itdaya karang ligwa, no? Runag kagatabo nga ra sa mga eskwelahan nga ra.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: May update kara mga katropa. Matapos rusunod-sunod karang mga shooting incident nga nagkagatabo, no? Sa sugod ita, eskwelahan niya kagabanan, ginalive pa mismo nanda.

0: mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga dumduman at stakloban, may mga video sanda kara. Now, raya karang Sambuanga karang natabo, nakalaiban mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: So kadungan it mainit-init karang isyo. Ita shooting incident sa nasyon. Nagapati rong PLDT Smart Communications mga katropa Agrong Globe Telecom nga hindi dapat nga magin pagwa rong trahedya aga hindi dapat paghimuon no nga magpagaptapa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Now, nagdesisyon rong mabahog karang telecommunications companies nga ididan randa karang kampanya kontra sa mga website na no, nga nagapagapta nga nit daya karga video. It's called shootings. Ag pila ka mga grabbing insidente it karahasan or krimen. So ginahambay kara it telcos nga pagaharangon nanda. Kapinro mga online platform nga nagiging agagyan it content nga pwedeng magpalala it kultura it nagakasari karon yung insidente.
1: Exciting Pilipinas!
0: So may 100 plus ka website sigon rong naga-host or naga-stream it footage it's called shootings ag pila ka mga violent content rong gintumod ag pila ka mga black it PLDT ag smart mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, raya, hay agod mapunggan. Rung paggamit itanda karon niya network sa pagpagapta it material nga pwedeng na makagain kapin sa mga minor de edad.
1: Exciting Pilipinas!
0: Dapat lang ra, di ba ka? Okay, Dilabiga, Claudia, una karon sa...
2: Good morning!
0: Banga! Ah, una karon sa bakan. Good morning, Gid. So, klaro mga katropa, rong minsahe na ni PLDT Chief Operating Officer Boats Jimenez nga hindi nanda pagapasugtan nga gamiton si Gondro anda karon yung technology. Agod manghimo it normal or himoon nga pagwa raya karon niya nagaguguwa makaroon niya mga mag live kabi manaw na karon samtang ginabaril mo.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: Buko niya mga raya ay ginistorya na rung technology. Raya ay panawagan para may mapanabat man mga katropa. Sa part it Globe General Council kay Froilan Castillo man, no, may sagabton man eh, no, rung industriya. No, kano randa ka nga pagay mo, rung telecommunications. Nga magbulig, no, sa paghimo it mga guwas, nga online environment. Kapin para sa mga inunga, ar daya karo niya mga pamatan, o niya mas expose sa digital platform.
1: Exciting ah. Pilipinas!
0: Kasi maabo ka mga inunga magkara expose na gid mga katropa pag abot sa raya karon nya paggamit it mga cellphone ito ka may cellphone na hindi na naton mamba kung ano randa karang mga ginakuti-kuti sa ano raya karang cellphone eh. No? Ngayon kung may isang kakuan o na medyo nakaka-adikot agid para kandaman. No? Do iba nakakahimo. But sa gina-obra nga matuod-tuod na rayon mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi hindi na madaga. Okay, Andrea De Luna, good morning, Gedbao. Shout out. Una karon sanda sa may manggan banga. Nagapinamati na sa aton karang programa samta nagakapi-kapi. Oh, good morning, Ged.
2: Good morning.
0: Tropang Andrea De Luna, no? Nagatutok. Araga pamati mano sa aton karaga paga ililiba. Now mga katropa, rong tikang it mga telco nga ra, daya ay kasunod it insidente sa Ateneo de Zamboanga University. Kunsiin, may isang ka-14 anyos, no, nga isdyante rong bumaril ag nakapatay ita anaman mismo karang kapwa estudyante no bago namatay.
1: Exciting Pilipinas.
0: So mas tangin controversial rong insidente bangod niya nag live stream no rong parte it may natabuan karang online. Raya rong ikaywa nga grabe karang school shooting eh, no, sa aton karang nasyon. Sa sugod gamang itdaya karang dayong buka. Ko John, madumduman ninyo, tatlo ka mga estudyante rong namatay ag hagos 20 rong naninahan sa pagpamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City Leyte.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ag sa tunga itdaya karang nagakatabo karang insidente mga katropa. Bukon ita bastante nga madasig rong pagresponde sa pagkatapos nga ratdaya karon nyo trahid. So mas importante rong pag-iwas, pagbantay or pagbilog it mga guwas nga palibot. No, kapwa sa eskwelahan ag sa digital karanga kalibutan.
1: Exciting so mabahog Pilipinas.
0: Rong bulig man ita Department of Education ita nationwide school safety drill agud i pahaom ro mga teachers estudyante ag personal no nga posibleng armadong pag-atake sa sugod no ita raya karon nya camp. Sa tempo, no? Gyasang ka click gamang rung pagitan nga rat information aga impluensya. So nagapabilin ra kung paano no mapuslan rung teknolohiya nga uwa nagiging kasangkapan it kahadlong ka oraya karon nya karahasan mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Okay magangat-yangat no? Raya karanga nagakagatabo sa gihapon no sa aton karaga mga eskwelahan ha sa bilog karanga Pilipinas. So pamaagi. Okay, dapat yagi man med mataan imo makara madasig si kwanyara AI no nga mag-detect no it may makita sanda karanga napupos sa mga social media no nga pwede gid nga makita mat mga ibang minor de edad no basta baon normal naman lang man manara siguro.
1: Exciting Pilipinas.
0: Mga katropa, okay? Sa aton karagapagparayon, alas 5:42, no, mga katropa, do aton karang oras. No, hindi ka na magbuhaya, mag-check man kita, no, itadaya karang market report, o, oh, yet partner sa suhod. No, pinagi, no, kay katropa ng Larry Boy Roldan. Tinda makara, ha? Mga katropa, sa aton karang arat-arat partner sa aton karang kuan Kalibo Public Market mong barato makara ay karamiton pwede-pwede na kamukaron anay karon niya mag kuan pamakal basta may kwarta gataron okay doon no ay mag-check kita karon no sindi karo magbuhay no sa report karon ita aton karang patrol pinagi kay katropang Larry Boy Roldan mga katropa okay sa mga katropa naton no nga naga higop-higop man itdaya karang kape makaron eh syempre no mas manami kung kape nga ginahigop-higop naton rong makabulig man no sa aton karang kawasan rong Santong Plus Coffee Mix mga katropa no kapin sa mahilig una karo magkape or mga coffee lover naton no mga katropa no raya hay mabahog rong bulig no sa aton karang kawasan so mag-inom in Santong Plus Coffee Mix raya rong kape karang natural wa man kara ita side effects no mga katropa so himo man ra no, sa mangustin, moringa and soya powder drink mix mga katropa. Masisibat si Senator Bato de la Rosa, raya ra na karaga ginainom. Galing, nagapinanago, timaw. Hindi na tumambay kung nagakuan pa, user pa imaw, no? It dahil karaga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Right?
2: Good morning!
0: Mga katropa. Sige, no, naka-standby na no, sa piyakaraga linya sa anakaraga market report si katropang Larry Boy Rolda. Katropang Larry sa market report. Standby!
1: Live report. Live report.
0: Lars, good morning!
3: Isa, good morning ha, katropang Arano. Good morning, mag-itira sa atin karang mga katropang pagpagpagamati. Iyong man nilita ka sa atin karang Kalibo Public Market para sa kira nyo man doon. Mga kapangunang pamagakon, ba mataw-taw kay katropang Arano. Atin karang tindahan, agrangan yung magutok-gutok kung mandi ka sa atin karang daganon dahil sa rin karang market day sa karang Domingo, katropang Arano.
0: Umat at magasagasa.
3: Pukulit mga taga sa pagtaw-taw kayo. Manami, nami,
0: manami.
3: Manami kapanindahan. Kung may suot, no? Pagkarang kapagatan.
0: Ay, rey mo ng pamanaw, mag sa double purpose. Basi man ako, may magdawat, King.
3: Ay, hindi. Ito, mamaya ka rin sa tropa. Siguro, kita naman sa pagmamondo yun, na di nga rin niya maabuhin ka api na sigurado na kasi niya sinyas yung tayo skinny.
0: Serbol na, no?
3: Oo, bits naing na. Sigurado, talaga.
0: Libot-libot ko, may mga dayok ginamos na rin katropang Larry. Panakot ba? Kompleto ko. Ibo man na nga, no? Pero, imo nga rin niya, basi makatipon nga, mga 500 pesos. O, di pang pamahaw, ilabas, ihapon. Di ba ga? Mabaw, taga bulig ron.
3: The advantage, manabi ka rin katropang Larry. Kung abo, rin mo ka rin nga, mga amigo. Eh.
0: Oh.
3: Dubo kita na apo kita na nagatao kay Moronic dahil na gracia ba ka? Kumbaga, give and take man ang katropang ngaral.
0: Oh,
3: like, may, mayad ka kan, sa mayad ka kanda, siyempre may handa man doon niya kahit na paano, may tawaan sa ngarot din, bilog bangos ngarot katropang ngaral. Sige, malipay ko. Tingnan pag ulit mo
0: doon. Maisot nga bagay ngayon, ano yung bilog bangos niya?
3: Isot nga bagay. Pero may isa't nga bagay kung parang pero kung parang anda ang parakatom doon ay mabaho
0: na mabaho na
3: doon sa mamandu yun nabing anong katropang aral ay malifay ko ating karoon tapos pa kung pag-abot mo at ibo ka na na isumbas kagayo katropang aral agay mo nga lamig yung may asas ka na mito naga taon at inihaw nga bango sa kapabilog sa bawan.
0: Sagad-sagad, yun ako makaroyin kong tao. Anyway, katropang Larry, kamusta ro presyo ito atol no na karon yung mga kuhan, baligya?
3: Pero sa pag-secure na ito, no, katropang araray, may atong talaga mga pinapina man niya, talaga klase, itsuga. Ito talaga pag-secure, bangos ka na katropang araray, may akarang amaw intok na 180 per kilo, may una nga 200, ag may 220, katika ito nga raro. Tayo ka lang nga 220 pa katropong araw. Nagrobarot ka lang nga basman. Marami man ka lang nagkasabaw. Gagamay it die home. Just by tiro per kilo. E, tayo ka lang nga marot.
0: Bak na miton ka ron.
3: Oo, kung sa Manila. Tawag ko na yung katropong araw. Galunggong. Galunggong. Kung kaya ka to na yung marot. Pero marami din mo sa bawan, sa Kamatis. Gabas kita. Agrogurayan ka lang nga. 200 man do per kilo. Kasalangan siya ko. Agroasa-asa ka rin 200 man. Per kilo, sulik, 200 per kilo, o lapu-lapu, katropang aral, 450 per kilo, Pasayan, may 350, ag may 400 man sa Pasayan, ag saray ka lang tangigi, ay 450 man, ag saray ka danggit, ay 350, ag sa mga gat nga 500 per kilo, sa mga gat nga katropang aral.
0: Nabit, ano, magsuot ka, makaratindaan, bumakay ka, isda nga 500 pesos, ay kato, 500 pesos, baboy mo mabakay, makaras ang kilo lang isda. Oh.
3: Ito lang ang mga gap na katropang arar. Hindi mo ka lang mapakasin mo nga 500. 500 yung giro. Re ka lang kinilo katropang arar.
0: Bakay ka lang natamban. Huwag man siguro sa gatos kilo natamban.
3: Tamban. May nga tulisan. May nga tulisan sa isintang rok.
0: Ay, barato.
3: Kilo ka to. Oo, tulisan.
0: Amat barato, pero kilo tulisan niya ron.
3: Ay, re, mawintok mo. Habila katropang arar. Siguro, isa atin ka lang nadakop na katropang arar. Kiri, isang kiri, malangani, ra? Manot, abo nga, tumpok-tumpok, malangani, katropang arar, sa isinta, gataro, kilo, marami, kasampi, marami, kagampihon, yung tulisan, katropang arar, sa isinta, ngaro, kaya nga, per kilo, sa bisugo man, kat mauwinto, karang nga bisugo, kat dali, dawi sa Washington, kat 140 ro, per kilo, kat mauwinto, mga katropang arar, agro, tagbigag ko, niya, ra, 260, per kilo at rin karang natin ako ang sa gusaw may 140 at may 100 man gusaw marami man doon gusaw kapas pag niya may doon gusaw katropang aral at doon taong 100 per kilo. Agray ka lang nga anak nga 280 per kilo. Agray ka lang nga tila nga 200 per kilo. Dorado 180 per kilo. Ag bukawon nga lang nga 140 per kilo kat matang baka baga katropang RR. Agray ka lang nga bantagaan nga 400 per kilo. Ag saposit nga rahay 200 man do per kilo. Itry ka lang nga posit katropang RR. Soro ito atot nga mga nasikir nga katropang RR ng mga isda. May mga lang doon, may magkagabutan pag doon nga mga halin baga sa mga ibang lugar.
0: Mm.
3: Teka, mga biyay ko naman, gabi yan ay halin sa rekara nga Estancia Iloilo.
0: Mm.
3: At sa rekara nga mga tinabaan ba katropang RR, halin man sa Washington, pinamukan mga bata niya roon, ay iya man dubagsak ka roon katropang RR. Mga lang doon ay magkagabutan. Pero iya sa makaroon, ay rin ato nga nabong presyon, iya sa atong karang kalibo public market. Ang dugang naman sa atong karang mga tinungan on mata. So tayong kara 120 man do per kilo agrohamtak ay 50 lang man do per bandil itre karang hamtak. Pero kung baka pwede ka kabakatingi sa re karang hamtak patro pangaral. Sa Ampalaya may 100 man per kilo, Kalabasa 60 per kilo, Pakbit 80 per kilo, Pitsay bandil man. Di yun niya 160 ro re karang per bandil et re karang Pitsay, pero pwede ka magkabakagit 20. 20 ka tag binugkos.
0: Nee, sa Labanos no. Barato gali man tod na.
3: Oh, abo nga barato ka tropa nga lang. Sa reka nga Labanos, 100 per kilo. Ag ubod niya na itniyo, gay 70 per kilo. Kamatis, 130 per kilo. Guya, 140 per kilo. Ag Rubawang, karanga 150 per kilo. Sibuyas, 100 per kilo. Repulyo, 100 per kilo. Ag Rokaros, karanga 120 per kilo. Ay reka nga patatas, 120 man daw per kilo. Ay reka nga patatas ka tropa nga arara. Okay. So, roon sa mga tinuan noon. At sa aton ka mga karne at manok, at saray ka lang backyard, 200 euro per kilo. Ang saray ka lang native nga manok ay 380 euro per kilo. At native, ang sa baka nga katropang arar ay 410 euro per kilo. Ang saray ka lang paboy ay may 300 by 290 mando per kilo. At saray ka lang karne at baboy ang katropang arar.
0: Okay.
3: So, magmahagabi sa sudro, raya ka lang baboy katropang arar. Pero kung ito, kumating ka na sa mga, like sa mga, ano ba ka? Mga
0: talip kasada, no?
3: Kumbing kasada, eh. May nakikita kung kita karoon nga, 270, may una nga, 260, may 280.
0: Hmm.
3: Yung nabing aron katropang arar. Nga, barato rin, nabing aron ay, sa, wahagos na dahil ginabayaran ba katropang arar?
0: Oo, sa pisto gagawin.
3: O sa pisto, o sa reka lang sa mga ticket ba?
0: Hmm.
3: Yung mga ticket na ginabayaran na dahil. Kung iyabi sa tindahan niya, katropang arar ay abo kita nga, ano? Abo kita nga ginabayaran.
0: Hmm.
3: Pag huwa, tugod mo pa lang. Pag tugod mo pa nga bet daughter house, gabayad ka nun. Pag huwa mo sa daughter house, gabayad ka nun. Gabayad ka pag sa manugkar ka. Pag abot pag hindi sa ray mga padagay sa reka na sugod sa tindahan ay ay mga munugkiwa, gabayad ka pa, gabayad ka pa gid.
0: Correct.
3: Nga na, basta abu-abu o rin mo ka nga ginabayaran kung kaya sa sugod rin mo ka nga negosyo ka tropa ka rin. Pero kung ito ka matigara sa mga, ay, mga talipapas, mga binit at kasada nga na, kung rin mo ka nga ginabayaran, ay rin mo, ang gid nga munugpatay lang, depende pa nga kung sing ginapatay rin ka tropa ka rin. Basi kung una man lang man sa atang bagay, usually di kita mabaga, pero mga doing bagay nga, apa pa manatagong pa manatagong ito sa slaughter house, kung pwede man lang man manay patsin sa ato na, no? Di ba?
0: Bayad pa man kita to.
3: Oo. Kani nga pero problema ba kami nga katropang aral ay kung si Sairan ba sa nga huwag ba at mga tatakro, right? Oo, wati tatakro, anda karo niya, ginabalik niya ay pwede kita makumpis karo. Mm. Simpli ay dito masayran dapat abi sensakto nga proseso ron sa tropang aral dapat ay makita kita nato niya may tatak ko imo karon niya balikya bukod et basta ka ba nga oh magpatay kag ibaligya mo una
0: ay syempre andam man lang karon panigura ro safety man don it mga consumer naton
3: oh
0: sa mga kaon doon don no ay kumamat abis may masakit ko no makaroon yun ba? Pero wak, matakunta, mataron. Kaparehas makaroon, may mga nagagapta makaroon, swine, o ayong gid. Oh. No, so, mga negosyante na ton, makaroon nga medyo, kung baga, mabudlay nga magkalugi. No? Maka, din taro katroporang lari, ro, ginahambay nga kuan git abaga na ya nga makahagadlok no kasi kapin sa manegosyante nga ratdaya karon nya baboy makaron do pagaptama no ita swine fever nga ra.
3: Oh, doon yan. Tama yung katropang aral. Pero kin, ano man, ano, diklara man naman sa diklara man naman sa atong karangang probinsya taklan niya. Pray mata kita sa karangang
0: swine.
3: kwenya ra kato pang ngararay. Pero ro iba nga nagapupumatsag sana nga anda ka nga mga alaga nga baboy ay makita ka tananda nga masadi sa magkauna, masamaguya ay ginapatay na ginanda katropang karara.
0: Hindi, may iwasan doon, oh, actually, okay. Sa mga kwan, nagalaga ay, at baboy.
3: Kumbaga ay, anda talaga nga, anda talaga nga pinilos sa nakarang alagang baboy, tinama, tinamaay, tayo karang isip. Pero sa aton karang, ano, ano, iwa pa man niya, kasuhod ron, ay siguro, ay basi malang kung ano man lang ba kasi asugod man lang manon at mga namok ang nato man lang nakatropa nga pero dati ano oh dati ay bihay manduin dati ay dati pangani ay kung ama tay dewang adlaw nga di magkaon hay ginaidiyahan gapon kung paano mga mabugong mga patat mga uso ring ara niya ASF sa pangaral oo gina riba nga ni katropa nga ginapakaon niya kuling
0: bumpawan dindo no plan sa baboy bali ko na biro syempre makaron wa matagita do dai karaga swine pero dapat man o magpanigurado man kararo mga nagabaganta hero no mga border ayo sa aton karanga probinsya mata aklan kay mabudlay man baga kasi sayod man aton duhalit no it's why niya ra katropa nga laring matsa kada adlaw ta baga nagaginuyat abaga ro kwandro baboy baga asta nga mamuslok taray mo man
3: dayon niya ang katropa nga laring pero sa mga alaga no aton na pong napalundo sa mga alaga mas medyo po nga iwasan nila pondoro mga rendo niya no kasi ang dami nga ginasugid ay magkaong kataboy tapos ay mag ano ka sa mga iba ba ano nga raw ibang mga farm nga ibang babuyan magsugod-sugod kita magagto kasi yung babuyan ay doon nabira na nga ginano ay gadukot ko na sa gawas ag, tapos ay kundi ka ba kapaligos ag mag-anto kasi yung babuyan ay masamando yun baga katulong pangaral
0: dukot ato siya may kwando may ano ni raw na yung kalidkid oh, pero may mga negosyante yun at katulong pang lari nga kwan yun ang makarah na yung uwaot asanda nagabakit baboy o magsuga sandat dahil karang baboy no kapinkon sa inanda nga base itapnan pa mga noranda karon niya baboy baga so may makaroon niya tamakara no nga mindset no ato niya maigma hindi man taro maiwasa kasi total no negosyante kat imo mato dog kat imo mato dalugi wa kat nila malugi baga
3: ay pay paano ako nga kailangan kalau katro pangara ay gusto ta permit permit ang baboy ra so
0: ay din no problema karon ito lang mo magkaon sa guwa
3: tama tayo permit ang baboy na suga kata, hindi na pwede nga bukot baboy na suga ay
0: grabe ta
3: hindi na magsugod sana kaya nga tutunlan kung bukot baboy pero suga ang ginagawa nga to katropangaran ang dapat magay ka na hindi mo magalagat baboy rin eh simple mahilig mo sa baboy eh
0: oo oh, hindi pa sa bilog man matood but anyway no katropalari thank you so much again
3: so doon na rin no katropangararo aton karanga pagsikir yung makaroon sa aton karanga Kalibo Public Market agreement si katropang Larry Roldan at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo
1: live live report good morning
0: alas 5:57 mga katropa raton karaga oras thank you so much no sa report di katropa ga Larry Boy Roldan oy kay Randy Santisas no good morning gid bo nagapinamati ban magkara yung JL Rilo good morning ma nagatutok man sa aton karaga paga ililiba makaron niya gahon
2: good morning
0: sa Macaldo family ha o da karon sa Ginbaliwa ni Washington good morning
2: good
0: Manuel Nieves good morning man watching Facebook live na karon sa may barangay Poblasyon Libaca aga patamyaw man sanda no una karon sa bagay ita may daid kare kagahon no sa anak karon nga igbata iya pagit karon sa may barangay Handol Libacao ag kay Manang Bibot Nyemes Villorente ag sa bilog kara nga pamilya no thank you so much man aga God bless man no katropang Manuel Nemes no thank you so much imo kara nga pag tutok pag pamati no sa aton karon nga pag pangalagad no makaroon ka nagagaon sa aton ka nagapag padayon mga katropa yan ay kita sa produkto man no itaton ka nga yes to halt incorporated no ray ka nga Vision X plus no nga kunsa siin mga katropa Raya ay mabahoy man rong bulig no kapin sa aton karang pananawon bangod niya ni karang mga katropa raya karang Vision X Plus nagapalinaw no sa aton karang pananawon nagaprotekta no sa mga nagakasarisari karang halit nga pwede nga makaapekto sa aton karang mata nga makaresulta no ita raya karon niya paglabo no sa aton karang pananawon no? So hindi yagi pagbaliwala undon umaga inom no itadayay karon niya Vision X Plus mga katropa graya ay produkto itaton karang Yes to Halt Incorporated.

0: sa mga katropa naton kaya nga nagtutok no pinagi sa aton kaya nga Facebook live. Mao sa mga katropa nga naka-tune in no sa inyo kaya nga disintag sa mga radyo. Thank you so much. Makaroon niya adlaw karat Domingo. Hagong sa mga katropa naton nga may mga ginapanawan, may mga ginakasakuan. No, makaroon niya adlaw it Domingo. Sa ako gid kira rato no na karon yung mga igmangon samtar iba kara gapay lahila day off. Sana all day off ko no. Abo gid yan salamat mga katropa sa inyo kara gapag tutok pag pamati. No mga katropa pinagi sa tong kara nga Facebook live yung karang tag sa ka mga radyo. Kay Rowell and Rilo Liberato, good morning. Nagabugaw ko no si Kwan. Boss Rowell Liberato, Royon kita ba matuod doon katropa ang Rowell eh. Along lang gid na. Ay basic kong kwa naman, day off naman siguro ah. Painay mo, patugtuga man na papayuwaya. Good morning gid, doon karon sa New Washington. Kinakagabos lang kita mga katropa sa oras itaton magkaroon niya pag inlilima. Sabahan, abugin niya sa gamat. Ang inkibahan natin, partner, technical side. Katropang si Pril Kit Palmon. Saka itaton karaga patrol. Katropang Christian Villanueva. Katropang Larry Boy Roldan. Saka gani itaton karaga station manager. Katropang Jan Alin Ascanio. Saka man karaga CEO President Dr. Emilito Oy. Ako man din niyo karaga ng inkibahan. Katropang Arar Colas. Karaga Iwan, it my diet. Karaga gani it XFM. 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: Mga katropa, X

0: panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: FM.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Live Testimony.
10: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Balanced diet?
13: Check.
12: Regular exercise?
13: Check.
12: Vision X Plus?
13: Check.
12: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: X.
2: F. M.
5: X. FM.
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
13: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Sentin Plus Herbal Soap.
17: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
16: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis, mahamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain.
19: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong karawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
18: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
16: XFM.
20: Mga katropa,

0: oras mga katropa, Filipinas Standard Time, 15 minutos makataliwan sa oras italasay sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye! Bullseye!

Mayad-ayad nga agahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayad-ayad nga agahon Pilipinas, Western Visayas. Sa Mayong Aga, Probinsya Raklan, Barwet, Kalibo. Mayad-ayad nga agahon. Welcome sa aton mga karoon nga pala tuntunan. Makaroon kita nga adlaw it Domingo Petsa 23 sa Buganit, Agosto 2021. Ag sa inyo karangamangin alagad sa inyo karangamangin anchorman, ako si katropang ninyo Eugene Teodoro. Hoy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa ating karoon yung mga suki, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na! Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na! Sa ating karoon yung mga katropa una nga nakatutok na ka-monitor katon, mayad-ayad nga agahon. Good morning, good morning! Happy Sunday, everyone! Hoy, adlaw kita makaroon itaya karang Domingo, Petsa 23, suta sa Bugan, it Agosto 2021, ulihing sang Domingo lang, ita Bugan, it Agosto. Next week, karahay makabatiun kita karat mga Christmas carols, Christmas songs. Renyo karanga mabatian mga kataropa. Grabe, taro aton karon niya tiyempo. Kadasig-dasig, tana. Anyway, good morning sa aton karon yung mga suki nga nakatutok na ka-monitor na katon. Sa aton karang pagrugrat sada sa aton karon yung mga suki sa 1 segundo distrito. Kita aton karon nga probinsya karon ni Taclan. Kama naman sa aton karon yung mga katropa nga nakatutok sa banuan aton it Kalibo. Sa bilog karon nga probinsya karon ni Taclan. Sa may isla naton it Boracay, mayadayad nga agahon. Sa aton karon yung mga kaingon yung mga kaprobinsyanan, probinsya at Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Kutob mga butani taton karanga pagpangalagad. Taton karanga pagratsada. Mayad-ayad nga agahon mga katropa. Kumusta? Kumusta? Kumusta ro aton karon nga agahon sa mga suki naton una nga nakatutok na ka-monitor na katon. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Sa mga nagasigabong naro anda nga mga radyo sa makaron nga pang orason. Kumusta mga katropa? Sa mga nagapupamahaw, nagapupangapikapi na sa makaroon. Wow! Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Naghigop-igop na't mainit-init karon nga kape ho. Aros Anton Gold Coffee Mix sa mga kataropa. Baw, manami gidaron ko na makaraya nga ranga tiyempo. Aga kita na ton, tangda kita sa langit. Makaroon nga adlaw, medyo manami. Taro aton nga weather makaroon. Umpisa pagkahapon, manami mandaton nga weather. Kanami maglaba. Wow! It mga umog mga katropa. Oy, happy Sunday man sa mga suki naton karon yung may mga pag-anawon hilikoton, may mga family day nga ginatawag naton. Kama naman sa mga nagasimba, sa mga kakatapos yung itsimba, sa mga nagapanindahan. Market day sa Kalibo Public Market. Good morning! Sa aton karon yung mga katropa sa Kalibo Public Market, mayad-ayad nga agahon. Sa aton karon yung mga merkado publiko sa bilog ng probinsya karon ni Taclan. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa aton karon yung mga sukiman, yung mga driver, sa aton karon yung mga terminals. Sa Western at Eastern Terminal, itaton yung probinsya. Kama naman sa mga Toda Terminals. Sa mga tricycle drivers, jeepney drivers, abalhabal drivers, multi-cab drivers, bus drivers, mayad-ayad nga agahon. Good morning! Sa aton man karon yung mga sukiman, yung mga katropang nga nakatutok. Sa aton yung Facebook Live, sa aton karon yung XFM Kalibo 96.5. Pwede ninyo ron i-like, i-share, i-follow ro aton karon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Para nga mangin aware ka mo sa mga nagkakinabo riya sa aton karon yung palibot-libot. I-like, i-follow ninyo ro aton yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Ag sa tanan-tanan oy sa mga overseas Filipino workers nato, ano yung nakatutok na ka-monitor man, mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Good morning! Kumusta man o aton karon nga agahon ha? Sa mga kakabugtawang nagahigop-higop, mainit-init karon nga kape. Wow! Ay
Ambay ko gani, manami karon mag-inom itaya karang nga kaping healthy. Mag-Santon Gold Coffee Mix ka mo ha, sa aton karon yung mga suke nga nakatutok aton makaron. Partnerin ninyo it inyo karon nga mainit nga pandesal. Wow. Oh, manami makaron habang nagapupungko kasi imo karon nga balko naghihigop-higop mainit-init karon nga kape. Eh syempre pilion o kape nga makabulig sa aton nga ikaayong gawas. Pilion nato no Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, ro kape nga bukod nga mangit manami rulasa kundi makabulig pa sa imo nga kagawasan. Kasi ikaw mo mga katropa nga ro Santon Gold Coffee Mix sa mga suki nato nuna. Oo ay ginapabaskog kararo aton nga resistensya ang uwa right side effects sa aton karon nga kagawasan. May una ra nga Santon Malunggay Spirulina a Garlic mga natural nga sangkap na makabulig kontra sa nagakagainain nga bagatian. May una mandaya nga glutathione ang collagen para sa makinis ag manami nga panit. Nagkapikangon, nagnami paro imong nga gawas ag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix ha? Sa aton yung mga katropa kaping nga nagaamlig sa imong kagawasan panit ag itsura. Ang gusto ninyo healthy nga kape, ag kape nga makabulig sa inyo karon sa aton karon nga ikaayong gawas ay mag-Santon Gold Coffee Mix na mga katropa. Rosanton Gold Coffee Mix sarang mabakay sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP ag generica nationwide. Available nun man da sa Watson's Pharmacy ag may una man karagon sa Rose Pharmacy mga katropa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkapikangon, nagnami pa rugawas ag nagwapa ka pa. Good morning anay sa mga naka-monitor sa aton nga Facebook Live makaroon. Kay Randy Santisas, good morning. Mayad-ayad nga agahon na kay Ma'am Early Lorenzo Morandante. Iya sa Banwa it Kalibog id aron no. Sa Barangay Tigayon Kalibog nga nakatutok naka-monitor katon. Oo, mayad-ayad nga agahon. Good morning and blessed Sunday katropang Rogin. Good morning man Ma'am Early ha. Naka-monitor katon kay Van Melvin Clavel Bartulo. Good morning katropang Rogine. Good morning man. Kay Michael Villanueva Sulina. Bless Sunday katropang ninyo. Patamiyaw akong sinakpan iya sa Labaw. Grabe gitaro sinakpan. Wow. Ako niya sinakpan iya sa Lagid Manu West no Mansha. Salamat kid. Good morning. Mayad-ayad nga agahon. Well Manu, ano rong mga balita naton? Nga aton karang pag-atrataro na aton karang pag-atalakayon sa aton karang pag-pangalagad. Sa aton karang pag-ililiba makaroon nga adlaw itdaya karang Domingo. Well, una na kita sa mga nagagkuan naton karon nga mga balita lokal. Raya karang mga katropa, may report una karon sa may part it daya karang tangalan, abay daya karang sangkabaka ha. Nakatagana kung tangay baligya, ginatakaw, itwa makilaga karon nga persona. Stand by ron ay aton nun nga pag-check yaron sa aton karon nga pag-rurat sa dama karon nga agahon. Sa aton karang pag-ililiba mga katropa. Sa dugang pagid naton karon nga mga balita sa aton karang pagrurat sada balita lokal mga katropa. Daya karang sangka ukay-ukayan iya sa mi banuat daya karang kalibo abay sa pol sa CCTV rupag panakaw itaya karang sangka nabdos baw patawara kita oo ay nako nagpangdekwat sa pol sa CCTV partikular sa sangka pwesto una karon sa may Juliana Market iya sa may Toteng Reyes Street poblasyon kalibo o standby karon ay ato nun yung pag-check yaron sa ato karang pagpangalagad sa aton karang pag-ililiba sa mga dugang naton karon nga mga balita sa aton karon nga balita nasyonal nga aton karon nga pag-check yaron. Abay daya kuno nga poverty rate sa Pilipinas nagnaba sa record low mga katropa. Ay nagganaba sa 99.7% o poverty rate sa Pilipinas 2025 base sa pinakaulihing report it Philippine Statistics Authority. Ano ko no bot hambagon karon pag hinambangin nagnaba ruraya karanga poverty rate so meaning nagsingkire ruraya karanga mga pigados Pilipinas. Oh, ay manami matakunta nga balita ron. Oh, pero pangutana ay batsyag bagat ibaruna. Sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan.
Saton ka nga paga rura tsada, saton karon nga paga ililiba, makaron nga agahon. Our Philippine National Police naghugot sa pagbantay it mga nagapanakaw it daya karanga kuryente. Ay taulatan na. O ginapanakaw ro kuryente. Say ka mo, may sari-sari karon nga tawag karon eh. May nagakasari-sari karon nga pag kumbaga hay way, no? Kung paano ginatakaw do daya karanga kuryente. Mga katropa. Ay tao nga ni ay kun may ano pa may hambay ito niya NGCP nga ni ay basi mga last week it August or first week it September ay singkiri lang ro mga manual load dropping te bantayan nato tanaw naton mga katropa sa dugang pagid naton karon nga mga balita nga aton karon nga pag-check ron sa aton karon nga weather update makaron nga adlaw itaya karang Domingo, abay may mga ginabantayan makaron ha. Pilaro ginabantayan makaron nga mga bagyo or mga weather disturbances iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Check yaro naton doon sa ini magbuhay sa aton karon nga DOST Pag-asa. Ay nagaparadat aho tatlong bilog karon nga mga bagyo ro ginabantayan sa sugod ug sa guwa it aton karon nga Philippine Area of Responsibility. Grabe tana. Sige. O may una karon nga daywang tropical depression do sa bilog I think sa guwa. May sa bilog nga nagapasugod nga sang kabagyo. Aday wagid nga ni gali sa Philippine Area of Responsibility. Ginatan-aw ra basi kun it's either mag the place or possible nga mag landfall gid. Pero tanawon da naton kasi may habagat sa gihapon nga nakakaapekto. Kung may habagat ay posible hindi pagid man ra kumbaga ay padaplis daplis yan ro ana karang tama. At syempre, mag-check ito karoon ng mga reports. Itatong karoon ang mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na sa nakaroon niya tag sa mga area of responsibility na ginatutukan itatong karoon niya patrol kay katropang Christian Villanueva. Good morning! Good morning karon ha, kay Randy Santisas. Masayang pakikinig po kay Jetro Romano mula po kay Randy Santisas. Sige, good morning. Wow! Sir TJ Ninoy Talok Solidad, yan nakatutok na ka-monitor

Koy, may mga nagaparada nga bagyo makaroon mga katropa. Dali kang gede, ato nun nga gagat-gagaton, angan-angan nun sa aton karangapag pangalagad. Sa aton karangapag ililiba.

0: Oras na natin mga katropa sa atong kada nga pala tuntunan, alas 6:31 na sa agahon. Agi-check anay natin datoy karon nga weather update no sa atong kada nga DOST Pag-asa Manila. Ay tatlo karon ka mga weather disturbances dugangan pa itay kada nga habagat ro ginabantayan no itatong karon nga Pag-asa. DOST Pag-asa Manila, standby.
1: XFM weather update. Weather update.
0: DOST Pag-asa Manila, good morning.
2: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw nga ng Linggo, August 23, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na tatlong bagyo ang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. So isa-isahin po natin yan. Unahin po natin itong bagyo na nasa hilagang bahagi ng ating bansa. Ito po yung bagyong Neneng na naging low pressure area at lumakas po ulit, naging bagyo ulit siya. Pero nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Base po sa ating mga pinakahuling datos, maliit naman yung posibilidad na yung bagyo pong ito ay muling papasok ng Philippine Area of Responsibility. Yung ikalawang bagyo po, nandito naman sa may silangang bahagi ng Kabisayaan, mahigit 1,200 kilometers ito silangan ng Eastern Visayas. Base po sa ating pinakamahuling datos naman, magsisimula kasi itong kikilos pahilagang silangan, kaya medyo maliit na yung posibilidad na pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon, base sa pinakahuling datos natin. Ang isa pa nating binabantayan, ito namang bagyo na may international name na Sodel. At huling lokasyon nito ay mahigit 2,000 kilometro silangan extreme northern Luzon. Binabantayan natin ito dahil malaki nga yung posibilidad na itong Sodel, yung unang papasok ng Philippine Area of Responsibility, posible po by tomorrow, araw ng Lunes. Habang itong bagyo naman na nasa may silangan ng Visayas ay susunod po, posibleng sumunod siya sa bagyong Sodel. So nagkakaroon po sila ngayon ng interaction. Samantala, inaasahan nga natin na once na pumasok po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Sodel, ito po ay maaaring magpalakas ng habagat ngayong week na ito. Mapapansin nga natin, ngayong araw, ang habagat po ay nakaka-apekto, lalong-lalo na dito sa may bahagi nga ng Batanes. Nakapag-record po tayo ng malalakas sa mga pag-ulan sa Batanes. Habang magdadala naman ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, itong habagat natin ngayong araw, lalong-lalo na dito sa may area ng Northern Luzon. Makararanas din ng maulap na kalangitan ang malaking bahagi din ng Cordillera, Central Luzon, maging dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at gayon din sa Cagayan Valley Region. Inaasahan naman dito sa may bahagi po, nalalabing bahagi ng Luzon, itong area ng Bicol Region, gayon din dito sa may Visayas at Mindanao, ay makararanas ang generally fair weather pero posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. In general po, inaasahan natin sa paparating na linggong ito ay magsisimula po yung hanggang kumis ay malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi pa rin ng Luzon at Visayas, dulot nga po ng palalakasing habagat ng bagyong Sodel once na pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Bandang midweek po, asahan ng mga kababayan natin na magkakaroon na ulit tayo ng mga occasional heavy rains, habang today until tomorrow, medyo maulap na kalangitan naman yung mararanasan. As of 5 a.m. nga, tayo po ay nag-issue ng weather advisory

0: partikular na sa lalawigan ng Batanes dahil nakakaranas po itong lalawigan ng Batanes ng mga up to 50 to 100 millimeters of rain. So delikado po yon kung posible pong magkaroon ng mga flash floods and landslides sa bahaging ito ng ating bansa. Ito po ay dulot ng habagat or southwest monsoon. Dito naman sa lalalabing bahagi ng Luzon, ang Batanes makararanas nga ng mga hanggang malalakas na mga pag-ulan. Habang ang malaking bahagi ng Luzon, mapapansin po natin dito sa mapa, yung area ng Ilocos Region, Cordillera, gayon din yung Cagayan Valley, maging dito sa may Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at maging Occidental Mindoro, maulap na kalangitan yung mararanasan sa araw na ito. Mas mapapadalas po yung mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may bahagi po dito sa may western section ng Northern Luzon. Habang sa bahagi naman ng Quezon Province at sa may area ng Bicol Region, makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms. Mas maliit po yung posibilidad ng mga pag-ulan sa may bahagi nga, na labing bahagi ng Mimaropa, Bicol Region at gayon din sa lalawigan ng Quezon. Narito naman yung mga inaasahang agwat ng temperatura sa Lawag, sa Baguio, sa Metro Manila, Tagaytay, Legazpi at Tuguegarao. Sa bahagi naman ng Palawan, makararanas po ng mga localized rain showers and thunderstorms din habang ang temperatura dito po sa Calayan Islands at dito naman sa Puerto Princesa. Habang ang bahagi ng Kabisayaan ay makararanas din ng mas maliwala sa panahon bagamat posible pa rin po no, yung mga localized rain showers and thunderstorms. Ang maagwat ng temperatura po ay dito sa Iloilo, gayon din sa Cebu at sa Tacloban. Samantala, sa bahagi ng Mindanao, medyo mas maaliwala sa panahon din po yung mararanasan bagamat posible din yung mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagulog sa dakong hapon hanggang sa gabi, dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Narito naman yung mga temperatura po dito sa May Zamboanga, Cagayan de Oro at Davao. Samantala, sa lagay po ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Bagamat patuloy na pinabanggit po ng PAGASA na mag-ingat pa rin yung mga kababayan nating, lalong-lalo na yung mga maglalayag na may mga malilito sa sakyang pandagat. Mag-ingat po kapag may mga thunderstorms na kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng karagatan. Lalong-lalo na po yung mga malilit na mga bangka, mag-ingat po kayo. Samantala naman, as of 11 PM kagabi, tayo po ay nag-issue ng Tropical Cyclone Advisory. Ang Tropical Cyclone Advisory ay isang impormasyon na ini-issue po natin kapag merong bagyo na posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility within 5 days. At base nga po sa datos natin, nakita natin na itong bagyong Sodel na ay maaaring pumasok ng Philippine Area of Responsibility base po sa ating pagtataya by tomorrow. At once na pumasok po ito ng Philippine Area of Responsibility, papangalanan natin itong OBET. Bagamat nga itong Sodel, base po sa track niya, medyo maliit naman yung posibilidad or almost less likely po na ito ay tumama sa kalupaan ng ating bansa. Inaasahan natin na palalakasin ito yung habagat bandang araw nga po ng Martes hanggang Miyerkules, kaya po posible ulit na medyo maulan itong ating paparating na Linggo, lalong-lalo na sa may western section ng Luzon at ng Visayas. Kaya patuloy po kayong tumutok sa mga update ng PAGASA, lalo na sa mga ini-issue po natin ng mga impormasyon, lalo inaasahan nga natin na muling lalakas yung habagat, especially po starting around Tuesday or Wednesday ngayong linggong ito. Ang araw naman natin ay sisikat, ganap na 5:43 na umaga at lulubog, ganap na 6:40 ng gabi. At muli po, no, sundan tayo sa iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook at YouTube at sa dalawang websites ng PAGASA, sa pagasa.doc.gov.ph at sa panahon.gov.ph, kung saan makikita nyo po real-time, nakamapa din, yung iba't ibang mga impormasyon na ini-issue ng ating ahensya gaya ng Thunderstorm Advisory, General Flood Advisories, Rainfall Information, Rainfall Advisory at gayon din po yung mga Heavy Rainfall Warning sa buong bansa. At live na nagbibigay update mula po rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Sunday sa inyong lahat.
1: XFM Weather Update. Weather
2: Update. Thank you, kids. Ato niya DOST PAGASA Manila para sa ato niya latest weather update. Makaroon nga daw itay karang Domingo. Mga katropa ay apektado kita sa gahapon itay karang southwest monsoon o kundraya karanga habagat. Okay, good morning anay sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor katon kay Roelyn Rilo Liberato. Good morning Sir Nins. Ingat sa duty ko no kay Roel Liberato. Sige, good morning. Kay, excuse me, kay katropang Rud Salvador, mayad-ayad nga agahon gid-ana. Good morning katropang Rugin. Happy Sunday. Good morning, man. Oy, kay Lola Nilia, Di Manuel Gregorio. Hello, good morning sa taga Arcan Hill Norte. Kinyo tanan. Ag sa mga nag-birthday ko, no? Sige.
3: Good morning.
2: Good morning. Ag happy listening, no? Kay Floreza Marte, good morning. Katropang Rugin, good morning, man. Ag mayad-ayad nga agahon. Si Katropang Rud Salvador, nag-kukapi-kapi gun sa makaroon niya pang orason.
4: Wow!
2: Nagkakapi-kapi ko ni Mot ang nakaroon niya paborito nga Santon Gold Coffee Mix. Well, anyway, sa ating karangang pagrurat sa daw kay katropang Lioski Randoy Martinez, una sa Aliputos, numan siya nga nakatutok, nakamonitor man, mayad-ayad nga agahon. Sige, sa ating karangang pag-ililiba, sa ating karangang pagrurat sa daw makaroon nga agahon, sa ating karangang palatuntunan, uy, dayang week na naman, mga katropa, bantay anay sa ating karoon yung mga katropa, sa ating karoon yung mga suki, may nakatagana na naman karon ha nga ginagauman karon nga pagtaas pagsaka sa raya kara nga produktong petrolyo. Grabe ta, may another hike na naman. O last week big time oil price hike rugin patuman. Hay makaron may una na naman nga sangka hike or pagtaas mga katropa itraya kara nga produktong petrolyo. Rodaya kara nga diesel ginabubanta nga posible magsaka sa 3 pesos kada litro. Aro gasolina, piso, hasta daywang piso, aro ginagauman nga pagsaka. Agro kerosene, piso, hasta daywang piso, aro ginagauman karon nga pagsaka mga katropa. Raya gihapon, hay kasunod, it mataas karon nga presyo sa world market. Ag raya rahay sa base sa period trading nga ginatawag naton. Sa masunod karon nga Domingo, raya ro aton karon nga ginagauman nga posible nga mataas na naman nga presyo it produktong petrolyo mga katropa. Rabbit ahay nanot arudaya kara nga plastada o ay pag sumaka na naman o di nga ngers human doon ba nga ngers. Sige, good morning karon na kay Sir Bonski Mendoza Channel, mayad-ayad nga agahon. O, habang ni katropang ba, may pabangs ka ngayon, katropang ninyo ba?
4: Wow!
2: Pansin mo kitaro ako nga bangs ka.
3: Morning!
2: Katropang Lioski, tanawagang. O, nalipatan ko ako nga ano. Sige. Anyway, kay Aljon Derelo Navarro, good morning. Nakatutok may kato na sa aton karon niya pag ililiba, sa aton karon niya pag rurat sa damakaroon. Well, sa iba pagid natin karon nga mga balita, nga aton karon nga pag talakayo nag aton karon nga pag check yaron kung nagtaliwan karon ang Biyernes dato mga katropa, may another na naman karang report sa eskwelahan. May daya karang sangka 14 anyos nga grade 9 student mga katropa rung nabugan it daya kara nga baril.
3: Bullseye!
2: Grabe no, may mga grade 9, paghinam ba na itong grade 9, katumbas dun sa atong tiempo, ba o atong tiempo, katumbas dun sa atong tiempo, third year high school, kundi ako magsaga. O, third year high school. Hay, daya karanga sangka 14 anyos nga estudyante hay na kumpiskahan it daya karang unloaded nga baril. Daya nga rang baril, anong klase nga baril da imaw, daya nga 0.357 or T57 Magnum revolver nga armas mga katropa. Maghalin sa daya nga estudyante, raya matapos, nga nagpatigayon or daya na diskubrehan itana karon nga grade 9 advisor sa ginpatigayon nga surprise inspection sa mga bagit estudyante bilang raya kaparte it seguridad sa mga eskwelahan. Na buanda inakaron sa may Lutod National High School sa Barangay Lutod, Pinamungahan, Cebu. Kuwebes it Agosto 20 mga katropa. So, di ba kita mo do kun imo karon nya tan-awon, ay grabit at isog, no? Kun imong padauman, grabit isog, grabit isog it buot nga duyun nga may baril unloaded matangani kunta ruraya karang nga nasambitan karon nga baril. Ay dudaya nga ra makaron. Sige-sige ro mga surprise inspection. Sige-sige ro ginahimo karon or ginapatigayon karon nga mga pag-inspect it mga maestra sa anda karon nga mga inunga kasi sa mga natabo recently nga ra ay syempre ro mga pamunuan matud it eskwelahan hay nagapatigayon it precautionary measures or mga preventive measures nga ginatawag naton para hindi mataburo ka pareho karang insidente. So kun imo karang tan-awo naron nga nido sa bilog karang makaron nga ginatan-aw, there are proposed nga mga ginaproponer nga mga patakaran nga ubrahon rubag itaya karang nga mga estudyante ubrahon lat ako no nga transparent. Agud makita kung ano do daya karang sugudit anda karon nga bag. Actually may mga naghahambang nga okay lang man na, no? Kun maging transparent do anda karon nga mga bag. Provided nga ro magatao karon is roaton karon nga gobyerno. And may mga several schools gun nga nagapatuman ito yun karon nga nasambitan karon nga tikang. Oh, kamo abi pangutan o naton daton karon nga mga katropa runa kung kamo sa inyong pamatsyag okay lang kapin sa mga ginikanan. Okay lang nga do bagit inyo karon nga mga inunga is daya karang transparent. No? Agud nga makit-an gid-a kung ano nga sugod itanda karon nga mga bag. Magwa sa ginhugtan karon nga mga screenings pasugod sa mga eskwelahan. When we say screenings, pagtan-aw, pag-check sa mga bag, pag-screen aron nya ni may mga metal detector gon nga ginapanupod kapin paro mga iya sa kalibo si Mayor Gurus nagpanupod it metal detector eh. No? Sa mga nagasugod sa mga public schools kasi doon nga ni ro magangat-ingat ka rahay ro mga public schools abing nga ra wa mandat mga gwardya matuod. No, rundo sa bilog. Dati ko parang ginhambag eh. Tag nauna nga itong insidente sa Tacloban. Nga dapat itong mga eskwelahan, ginapunduhan ni taton nga Department of Education, ginapunduhan nga may una nga mga guards. May una nga mga gwardya. Nga naka-deployment, nga ginasweldohan under sa aton karon nga DepEd. Agud hindi mataburo mga kapareho karang mga insidente, di ba? Agaron, sa bilog ka abong tikang makaron nga ginapatuman. Hara, hamba ko nga ni, doon sa bilog ka ron, doon mahaba ka ron nga pila sa mga eskwelahan kasi ginamano-mano i-check ro anang mga bag. Hararo problema sa ato yung karon nga pungsod Pilipinas. We can do it actually. Pero ano ro problema? Ro implementation haman. Manami kung tara nga implementar kasi do iba nga mga eskwelahan sa ibang nga nasyon, high-tech utasanda, di ba? May una utang mga naka-install ng mga kunano-nano sa eskwelahan antes ka magsugod, magawa sa mga metal detector nga ra. Para sa kara sa transparent nga bag, manami imaw actually nga proposisyon or manami imaw nga tikang haman. Kasi do yun nga, pagsugod mo matuod, ma-metal detect, kitang-kita lagi, kung ano ro sugod itaya karang nga bag. Pero dapat man, habang itibang mga ginikanan ay, kung gamakaruyon man na kita, dapat ay provided man na imaw itaya karang nga gobyerno, ag tawag natin kara, do yun nga, matibay. Kasi matuod sa minatuod yang sa mga inunga makaron, grabe taro anda nga ginabakinto karon nga mga gamit. Grabe taro ginabakinto nanda nga mga gamit, anda karon nga mga libro. Kung sa Tagalog pa ay nagkakanda kuba-kuba gutana. Wow. Grabe nagkakanda kuba-kuba. Nga ruyun nga nagadagat anda karon nga mga bag. Ay dapat matuod kung makaraya gustong i-implementar rumakaraya karang makaraya nga klase Itdayang regulasyon ay dapat ay government imaw mga katropa. Kapin kung daya kara nga public schools. Kung public schools mga katropa. Raya ro problema sa aton karon nga pungsod Pilipinas ay mga dangan ay i-implementar pagkatapos karon wa gundayon, babay gundayon. Diba ga? Doon do makasugubo, no? So, dayang nadakpan nga ra. Agara, may mga routine. May mga routine yut ana nga mga inspections nga ginapatigayon. Makon mo? Dayang nga ra nga baril nga nabuhi na karon sa sangka grade 9 nga estudyante, 14 years old. Hay ginapanag-iyahan kuno it ana nga lolo nga gintago gamang sa anak karon nga kabinet. Sambilog pagid duyon sa dapat nga tutukan. Rugi na tawag naton karon nga gun ownership. No? Sa aton karon nga mga lehitimo, syempre dapat lehitimo gid ang gun owner ikaw eh. Agi ka gid ing sa proseso, may LTAF kang ginatawag naton, license to own and possess firearms. No, ay kun uwa ma lang man hay agad-agad ka tilinagot baril agid buo paron it imo karon nga bagets unay mong unga karon ay, di ba? No, sambilog pagid sa ginatutukan, do dapat ginatawan ni tigtuo pangro ginatawag naton nga gun ownership. Paano ninyo i-dispose or I mean paano ninyo ginatago or inyo nga ron nga mga baril nga hindi makitaan it mga unga. Nga hindi makitaan it daya kara nga mga minor di edad. Kasi kung ikaw nga klase, like for example, sa mga ginikanan, kung responsable ikaw nga gun owner, tiguhante ikaw karon magtago. Nga hindi makita at hindi mahingabot itaya kara nga mga minor di edad, mga inunga. Ha? Sa minatutuod yang, di karon man doon sa bilog, bukod niyang itpuro kita sa prevention, sa bilog pagid kunsiin, maghalin, at kung paalin, may una nga buyot nga mga baril do daya nga nga mga inunga. And sambilog karon is ro responsable nga gun ownership, responsible gun ownership nga ginatawag mga katropa. Kung ikaw ginikanan may baril ka, gun owner ikaw, agbukon man it responsable ro imo nga pagtago, una malang man kung siin-siin, ginapabida-bida mo pa, napasalida mo pa, ay bukod aron itama, bukod aron it eksakto. No? Kasi yung mga inunga nga rahay, they are curious. Curious aron sanda mga katropa. Kapin makita sanda karon ag with the advent of ano, daya nga rang social media, raya karang mga nakikita nanda sa anda karon nga palibot kapin pa sa social media. Diba ga? So, sa mga ginikanan or mga tao nga mga gun owner, maging responsable kita. Maging responsable kita karon mga katropa. Hindi nga praskara sa Cebu nga raging tago kata sa kabinet, anat anang lolo. Paano kung loaded para? Diba ga? Hamba latangan ni tiba grabe, tamanaro kabataan. Well, anyway, hindi naton dun malikawan do pagbago it or do generation nga ginatawag nimo, no, hindi naton dun ma-prevent gid abimana, but what we can do right now is mag-educate, no, kung alin do problema nga ginahalinan, di karon kita magtutok, di karon naton tutukan mga katropa. Mabudlay, no, kasi sa makaroon niya tiyempo kapin sa mga dayi karang minor de edad, ay hindi naton mahambang, hindi na kung naman, hindi naton mabasa kung ando nang ginaisip. Oras na naton, alas 6:54 sa agahon na aton karon nga oras. Good morning anay sa mga naka-monitor, nakatuto kato na kay Aljon Direlo Navarro. Good morning kay okay, Katropang Lioski ba, gumagaya ka na sa akin kuno, sige aman may bangs ka ay.
4: Wow.
2: Oh, good morning gid kinyo naka-monitor kato. Sa aton karon nga pagrurat sa standby, sa aton karon nga pagbalik, i-check naton do patrol kay Katropang Christian Villanueva sa anaman karon nga natipon ng mga balitaan report sa anang karon nga area ag sa mga police report sa mga nagkanabo riya sa aton nga probinsya Taklan. Balikan naton doon matapos gamang rupila karon ka mga reminders. Kindly stand by.

0: si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: X F.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong critique ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
9: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
5: Mabibili sa mga butika.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
11: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: XFM
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa oil. Mabibili sa mga butika.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
17: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Sa mga butika.

0: Oras na naton, may 6 minutos yun, makataliwan sa oras 8:07 sa agahon. Balik sa aton pala tutunan. Sa gihapon, ako si katropang ni Nero Jane Teodosio. Well, sa aton karangapag pangalagad, sa aton karangapag ililiba, i-check naton do aton karon nga patrol, si katropang Christian Villanueva. Sa anak karon nga natipon nga mga report balita no sa anak karon nga area of responsibility mga gintutukan ag mga nagkaganabo sa pilang or sa sanggabiing nga ra no mga katropa sa aton karon nga pag rurat sa dama karon nga aga sa aton karang pag ililiba sa aton karang pag pangalagad mga katropa no sige sa aton karon nga pag plastar ita pila karon ka mga balita sa aton karang pala tuntunan may ginpagwa nga ra nga datos makaron ro aton karon nga Philippine Statistics Authority no nga rudayang poverty rate sa Pilipinas ay nagnaba sa record low nga 9.7%. So, ro sa bilog ka ng pangutana, hey, ano robot hambagon, no? Katumbas raya, it ginabubanta nga 6.5 million nga mga Pilipino nga nakahawas guta maghalin sa kalisod sa tunga 2023 to 2025.
1: Wow!
0: So meaning, hay, nakaangat-angat yun, tas andasalay. Ay, sana all. Ay, so no, sa Department of Economy, Planning and Development, naabot itnasyon, it mas timprano, rung ginagauman nga tiyempo, it single-digit target sa idagom itdayang nga ginatawag nga Philippine Development Plan. Ay, ginpunto man, it ahensya nga mabahong nga bulig nga sa daya nga ra hayro targeted assistance agro mga inisyatibo nga tinutuyo nga paintukon ro agwat it sakita it mga Pilipino. So nagsingko kong meaning nabawasan do daya kara nga mga pigado iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas. But the question is, rupang utana kara makaron mga katropa is nabatsyagan ay hanra, no? It aton karon nga mga igmanghod or kung katon pa nabatsyagan yun ay nandaraya nga ra. Nga pag pag kung bukod man gid itabaw naton nga manggaranon kumbaga hay bukod yun sandagid it pobre man oh may mamakaroon abi no bukod man gid it masyadong manggaranon bukod it masyadong man gid nga pobre kumbaga hay nakakaluwag-luwag kung katon pa ba.
1: Wow!
0: Rain siguro ro right term nakakaluwag-luwag mga katropa. Nai-record man itahen siya, ro pagtaas it ginabubanta 22% sa nominal income sa nagakasari-sari karon nga level, it kita halin 2023 hasta 2025 samtang nagapabilin nga una sa 5% ro cumulative inflation sa pareho karon nga dagon samtang gintawan man it punto it World Bank ro importansya it pagpabilin it manami nga dagagan it ekonomiya pinaagi sa pagkrear it kalidad nga trabaho inclusive growth ag mas ginpagawig nga social protection e di bagat tumtutanda ninyo nga ginbutangon kita sa middle income countries mga katropa. So meaning to say, hey, doon yan, nakakaluwag-luwag yun.
1: Wow!
0: Oo, nakakaluwag-luwag yun sa mga gastuson at sa mga bagayran. Mga perte. Good morning karon ha kay Mati Tornea nga nakatuto katon makaron una sa Ibahay mayad-ayad nga agahon gid. Kay Auntie Lalin Florencia na dura isla una sa Arcangel Balete nga nakatutok mayad-ayad nga agahon man. Kay Dang Villanueva sa Manuit Banga, good morning. Mayad-ayad nga agahon. Dali lang gid i-check ani naton. Ro aton karon nga patrol si katropang Christian Villanueva sa ana karon nga mga natipon nga mga balitaan report sa ana karon nga area mga nagkaganabo sa sud ita sang gabi iya sa bilog ng probinsya Taklan. Katropang Christian, standby. XFM Police Report. Police report. Iya malang man imaura, iya malang man imo sang ipeng. Katropang Christian sa report, go ahead.
2: Yes, no, katropang ninyo sa ato karang natipon karang mga report sa pagsikirman natin no, sa ato karang Kalibo Municipal Police Station. No, kay na karang bandang alas 5 imedya may isang kababae karang nagapadugong para nga ninyo mag-report, no? Aga kusing ni karang katropang ninyo, maurahay ginasugid na na ngayon mo karahay ging sakit, no? Ita na karang mismong asawa.
0: Ay, abaw.
2: Yes, no, aga bandang alas 5, no, suno ka na natabo, re ka nga pag panakita, aga suno mo sa anak karang istorya, haman it natabo ka na, no, re ka nga pag bayo, dito na karang mister, dahil nga ni nga ko July, no, ito karang dagon, ay naguli, no, ra na karang mister, magaling, no, sa anak karang trabaho, kundi isang kakwanabimore, asang kasiman, no, OFW, ag pag-uli na na, no, katropang ninyo, is may anat ang ni karang babayi yuta, no. Yes, no.
0: May iba na.
2: May iba na.
0: No, ay, aba. Dusiman.
2: Yes, sorry.
0: Gindagan na ta?
2: Yes, ging paila-ila na pangani, ano, no? Sana karang legal wife, yung matawag na to, no? Katropang ninyo. Ay, kung siya ni Karon, kumbaga kay kato nag-umpisa tanan-tanan. No, may una tabi karang insidente, no? No, unang insidente at pagpanakit man mismo no, sa diya karang misis. Nga, ging report man na, no? Sa aton karang WCPD. And then, ging kwanta na eh. Ging, kumbaga, ging tawa na na chance, no, raya ka na yaki basi pa naman
0: kumbaga, naman guys,
2: bago pa
0: second chance.
2: Oo, may second chance pa man na dahil nga niya siyempre matood ay may unga abis ang dayatara sa bilog. No, aga siyempre sa ayang-ayang gidabi man na itanda karang unga para hindi gidabi man na masamad, no, anda karang pamilya.
0: Makaroon matabi kun makaroon mataro mga may ibang mga misis ng makaroon matakatropang Kristiyano.
2: Yes,
0: nga
2: so.
0: Ginatiis ng daro rotanan niya sakit.
2: Mm-mm.
0: Para lang saan ng unga. Di ba, yes. Iba ka rin, miskin mo utasan at pagpalangga, nag-stay lang sanda para saan ng mga unga.
2: Yes, oo. Tama ka karoon ka tropang ninyo.
0: And bilang dagon rumisis nga na?
2: Raya ka rin misis na sa 50th, aray, kay ina eh.
0: No, so, anong asawa? So, most probably, ka edad naman.
2: Native imora, raya ka rin misis itatun ka rin. Nung nga banwa ka rin, talibakaw. Poblasyon ni Draymaw, no? Aga
0: ayatay mo pero iyatay mo nag-report sa Kalibo.
2: Sa istansya gitabi ang nakaranga bagay.
0: Ah, okay.
2: Native imaw it Libakaw. Ruriya karanga mister is taga Kabugao Batan.
0: No?
2: Aga kung sige karon ka tropang ninyo ay naguli no anak karanga mister Kaina. Ang bandang gapala 5 kararo pang orason saan na karang panimagay iti karang misis na nasa may part iti istansya. Para gani magbuo no ita anak karang magamit dahil gani nga suno saan na karang misis ay magabalik imora no sa daya karang barko.
0: Okay.
2: Aga katong gani nga ging remind iti karang misis na karang mister nga bayluhan no ari kaya nga cellphone dahil nga ni ko na una nga to kasama baga it anak kara nga mister.
0: Mm-mm.
2: So naakig ano to daya kara nga yayaki anak kara nga partner or anak kara nga asawa nga yayaki and then kato tang nagumpisa rong physical no nga anat akaranging
0: pero gaiba matagihapon sanda
2: negative but ang ani ni katropang ninyo pag umpisa nga to nga maging pakilahin mo karang babayi na karang misis na karang misis ay uwa utami medyo kung kwan bagahay nag-separate sanda, no? Ito tayo nagkatugro akin, nag-uli, no? Sa Kabugaw, and then rubabay, matas istan siya.
0: Pero anong unga si In sa babae?
2: Every weekend, kuno, hay ito tayo nag-uli sa nakarang mister, mm-hmm. nakarang asawa, and then weekdays, iya sa istan siya. So, tatu to nag-umpisa, katropang ninyo kay Ina nga, hatugop tayo mister, di nakarang misis ang nakarang wag nga portion it ang nakarang mata nga gisit nga nga nga oh nag-gisit tara aga sige na nga nag proceed imaw sa ito niya Kalibo Municipal Police Station ging imbestigahan ito at nakarang nga taga WCPD and then syempre rin okay sabi ka na vowsit tara nung katropa nga ninyo aga gina aga try makutakit aki ina karang makumarespondig man at nga nga kapulis na ugaling nga bihay sunod sa karang misis pagkatapos karet de karang pag panakit ay pumanaw ra na karang mister nakasapatos nang ani so andar sa na pagkasayod basi umuli man sa Kabugaw or bumalik no basi magabalik abi man imoras sa ni karang trabaho na so sa makaron no ging pamedical ta imo right aton karang Kalibo police and then wapa man kita gidit latest update no kung imora hay mapasaka gon no itda kaso dahil makapilang beses sa so, tabi mo to di mora no naging nagreport ag pilang beses sa mga makarang experience
0: kumbaga hay bukod yang dahil the first time nag kung kumbaga nagpa animo nagreport sa otoridad
2: yes so
0: makapilang beses yon
2: yes so
0: ag ay pwede man na naron filean it kaso
2: din nga ni katropang ninyo kung mafilean gid makunta na narat kaso no hay syempre sa bilog karon hindi yung kasakay ra nakarang mister no ag kumbaga kung ako man hay kung sa ako kung sa sitwasyon ni nanay nga ra hay pailan na tataso na na katropang ninyo dahil nga ni nga kung palangga ka ginmating abi kung ta, o kung palangga ka ginmating at imo karang asawa nga lalaki ay di tanan mo ubra kay mura no katropang ninyo
0: ay, kung ako man magtanaw ay pero pangutan na kan palangga ka pa ay anong ginbailuhan ka yun
2: yes ay kung mamakaray kay imo ginahimo ay dapat mihimuon ka man nga tikang nga legal para nga ni nga maka
0: pilang dagon andang unga
2: uway mo karay da ko no ita ging hambal kay nako pilang dagon basta sa bilog malang mandor anak ka nang unga
0: pero kay ina sa imong mga ginsend nga tong picture grabe taro anang lastro sa anang uyahon
2: yes so oh.
0: Matyagin bukon niya tanga ni tugupon aton magta binaguso ta imaw
2: hey so dapat ka na tinugup imo bali mabahot abing klase nga ki no anak ka asawa ko no no hay syempre matod babayit ara agro iba taro pwersa it yaki no katropa nga ninyo so daya king pa-record yung manda sa Tonya Kalibo Municipal Police Station and then no hay padayon gi hapon no investigation kara ag kung depende kay Mrs. no kung nakarang ipasaka rong kaso kontra no sa nakarang mister ag sa to kara dugang pagid nga mga report daya pagid na manami pagid kara nga istoryahan da daya kara nga bandang alas 2:08 kay nang gahon naga daya kara si alias Ray no 34 anyos residente at ato karang barangay Old Buswang no sa ato karang Banwa kara ita Kalibo ag imara nag personal nga nag-agto no sa tagatapan ni Kalibo Municipal Police Station para nga ni nga mag request no nga mag pa-record dahil nga nira suno ka na kay alias Ray bandang alas 12 kara itong ang gabi kaya BE no hay imara hay sa suod no sa second floor it's ang Ka-In Hotel sa may barangay Puok agar anak rang ex live-in partner na si alias Des 38 anyos single ag residente gid it atong karang barangay Puok man nag-abot sa area
0: bao
2: nagtugat ang ani no ita skandalo
0: ayaw bao
2: tukara sa area katropang ninyo. So, kung siya ni Karon, hey, ano matanong, yung baliwala na ko una, no, ni alias Ray. Ag matapos yun, irupi lang ang minuto, doon yung karang tenant, no, itatong karang hotel, ging impormahan si alias Ray, nga anak karang ex-partner, ging tugod, doon anak karang private tricycle, magapit ito kara sa area, ag ging hungod, gitangani, nga sa Maron. Do pila ka mga party kara no ite ka tricycle di kara nga sidecar ite anak kara nga windshield nga sa printe anak kara nga mga flaring sit motor headlights stop light front ag rear nga signal light, speedometer ang panel, side mirror, large ag small batteries, speaker, amplifier, ag dugang pa, no, roraya karang suspect, ging buot ah, no, roraya karang black nga sling bag, no, ito yun alias ringer ah, may una tangi sud karang wallet, National ID, nakara driver's license.
0: Ito sa tricycle nakabutang?
2: Ging, oh yes, gimbuot ang ani. Motorcycle nga registration nga mga documents, RCR na na. Aga, may una ka nga cash nung nag-aabot sa 200 pesos.
0: Mabaw ko, abi ko 200,000.
2: Mabaw-baw, takong 200,000 na, katropang ninyo.
0: Pahawat-hawat, abi ng paghamba 200 eh. Abi ko 200,000.
2: So, raya ka ng complainant, no, si alias Ray, hay anak ka nang nagbalibad yung mga magpanaog no, sa idaya ka nang hagdanan. Dahil nga, raya ka nang suspect, may bit-bit, ah, ginaaligar nga may bit-bit, nga kutsilyo.
0: Ay, abaw.
2: So, daya.
0: Away, ano man galera? Away partner?
2: Yes, ano, katropang ninyo. So, din nga ni, nga, nagtawag imaw, no, sa nakaraimanghod, ag, ano rin nga mga barkada, mayroon mga assistihan imaw, no, katropang ninyo. So, daya nga, complainant, no, hay, ging pa-record lang ra ag gaging refer taton nga kapulisan no sa barangay justice. So
0: sama nag-break man sanda ko no, break ay, sanda.
2: Dayat mabaho panguta nakatropang ay break ta ra ex tabi, ex nga living partner ta na nakatropang ninyo. So siguro may kumbaga mahambay naton nga miuna patakara nga pagtingin may
0: ay,
2: may pagtibok ng puso si ex living partner si Alex na babae na si Alex na kay alias Ray
0: pagtingin
2: ag din tangani eh nangawat imaw eh igtot imaw sa sangka in hotel no ito barangay Puok magapit ra sa Puok City Port
0: wa man dimo kay bahan
2: ay malamang
0: ay kung man sanda di ba
2: ay malamang may kay bahan itanong ka tropang ninyo kung kakon man lang man ay galing ka dito sa sugod ga kung ikaw malaman isa
0: lang. Gahampang ito, ano gahampang ito.
2: Gahampang at lato-lato niyo.
0: Lato-lato. Gahampang ito, kandila.
2: Diba? Ay, siguro, ay natukiban man na, sayo na nang itura na karanga partner.
0: Hustler so, man si, live-in yung tara, bukong sandat kasado.
2: Ah, live-in yung tara, no, katropang ninyo. So, syempre matuod, ay, basig, nun nga niyo, may pag, kung pa ta, may pagmamahal pa ta si Desgara kay Ray.
0: Pagmamahal.
2: So, nag-selos, dahil sumilog sa mga rason nga haman ita anak karang hasama do tricycle sa kaugot nga makita ni mo imo karang ex nga living partner ito tanga sa sangka in hotel aga din tanga ni nga nakikipaghampang sa kagayo
0: so
2: ay kita rumaliso dayon katrupang ninyo no so kaya dapat sa ato karang mingmanghod no kung may nagapalangga katun nga babayi agwa malaman at ginahimo nga mga inay eh, palanggaon nato't insakto no kung mga ginaloko ko uting karon ni taraparapan kumbaga kung may mga mahambay kay mahambay ni mo nga may mga saya kun ni mo kana himo ay basi din no oras nga kumbaga ay tawuan mo man siguro it kwan ah pagtugupangon
1: wow!
2: Na pagtugupangon nga tawuan mo baga it leksyon man grabe ang pagtugupang ninyo so do yon
0: wa matat kay bahan ko no si alias Ray nga raigto
2: Wa imo tambal no nga may kaibahan nimo pero syempre kung imo isipon ka tropang ninyo sa suod ka
0: wa sandat o nga
2: uwa mata no wa may mot king state ka nga may unga sanda eh pero syempre kung ito ka sa suod dito in hotel
0: eh pwede ikaw karna no nga isipon na bimang
2: oh okay ko ikaw isa galing ka gaw ubrang mo nga hampangan ni lato lato
0: pero malay mo kung may una matangga hotel nga imong hotel ga in nga imo ga isa ga
2: eh kung daywa malangman ka mo eh hey, may una magtuwokan ka mong daywa
0: hey, may una man nga single room
2: hey kung single room hay pwede matanga ni si single bed nga ron pero si ibabaw ro sa bilog si dagom ro sa bilog
0: wow! Sayon sa mo gid ka tropang question
2: igo taron ka tropang ninyo
0: sige
2: anyway no daya hay recorded ra or nagaging record ra sa aton kara no nga kalibo municipal police station. So far din itong karang natipon karang mga report no sa halin sa itong karang area of responsibility. Ako si Katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Galibo ang katropa mo.
3: XFM Police Report. Police.
0: Thank you kay Katropang Christian Villanueva sa nakaroon niya natipon ng mga report ba mga away o mag-asawa o pa-record to sa Galibo Municipal Police Station. Oo, grabe tana. Oo, mga pero sagat aron na manakit kat imot sang kababayi no habagod mabimana nga nadaga ka sa ingkaugot no nadaga ka sa ingkaakig pero sagat gid aron nga manakit kat babayi or kun ikaw man babayi sagat man nga manakit kat lalaki o may una nga mga kaso nga mga makaruyon matay kun yang itro babayi ro ginasakit kundi pati mano daya karang nga lalaki. Alas 7:26 na sa agahon natin karon yung oras sa ating karangapag rurat sa damakaroon. Well, good morning anay sa ating karon nga mga katropa nga nakatutok kakabugtaw gang. Good morning! Og sa mga nagapupamaho, naghigup-higup, mainit-init karon nga kape.
1: Wow!
0: Kay Jezai, Kunanan, PJ, katropang ninyo pa shoutout sa guwapa, cute nga kununanan nga unika iha. Nga si Princess Jessa Berdandino Kunanan. Sige, good morning. Mayadayad nga agahon. O yan, tes kita magtako para ato na nga mga papromo karon iya sa XFM Kalibo. Hay, padayon ka mga maghugog. Partikular di karaya sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Ay magumuga mga magdaog sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Kagtuang ka mo sa inyong asuki nga tindahan ang magbakag it Gold Eagle Beer sa bilog nga Tansan it 320 ml. Ong kutsang katansan man it Gold Eagle Beer may una kagawan nga raffle entry. Isugod ro Tansan sa short plain envelope pagsugatan ni imo nga pangalan, edad, address, mobile number ug pangalan ni imo nga suki nga tindahan. Ihugog ro sobre sa drop box nga makitaan sa inyong paboritong tindahan. Mas mabo nga entries, mas mabo maro chance nga magdaog kamo. Kada Domingo may mga daog it 5,000 pesos nga cash. Mali nyo, basi isang bilog ka mo sa mga daog ko. Last Friday, hay taga Poblasyon Kalibor winner naton. Yung mga drop boxes naton, may una sa Gabriel Store sa Sikimbo Street, Poblasyon Kalibo. Sa Malo Store sa 19 Martyr Street, Poblasyon Kalibo. Sa Ruel and Junior Barber Shop sa Poblasyon Banga Aklan. Ag may iaron sa XFM Kalibo, iaron sa Villa Crisilda, JS Berto Road, Barangay, Tigayon, Kalibo. Oy, sa ato yung mga suki ha, Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo, drink moderately. Og sa bilog pagid ato yung pa-promo rong santo na na XFM libu-libong pa-premium man. Ika-26 na kita nga winner this week. Daya karang Domingo or daya karang Biyernes. Sa gihapon, ang mga produkto Tiesto Health Incorporated nga pwede ninyong ipasakop. Na karon rong santo Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, at Santon Gold Coffee Mix. Sa bilog karon nga banig at Santon Gold herbal capsule sang kabanig man or sang ka entry kun doon sang kabanig premium D3 soft gel capsule sang ka entry man sang kabanig turbo dietary food supplement for men ay sang ka entry man ag lima nga sachet at Santon Gold coffee mix ay sang ka entry man noon sa puti karon nga sobre sugat inyo karon nga pangagan address proof of purchase contact number ag inyo nga perma ihugog rin inyong entry sa mga drop boxes man ato. Una sa Farmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center, aga sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblasyon Bangag, iron sa XFM Kalibo. Ay kada Domingo may mga daog man karon ito mataginting na 3,000 pesos.
1: Wow!
0: Santo na XFM libo-libong papremyo.
3: Pusat!
0: Alas 7:29 na sa agahon o aton karon nga oras. Wabos ang naro aton nga oras sa aton karanga pagpangalagad sa aton karanga pagrurat sa dama karon nga adlaw Domingo pet sa 23 sa bugan 8 Agosto 2026. Standby kamo sa masunod karon nga pagpangalagad it eksperto legal. Iyo na yung mga katropa karon sa kahanginan ay si katropang Claire Tiad. Abo-abo gidgin salamat sa aton yung mga suki nga nagtutog nagmonitor kanon. Sa aton karanga pagpangalagad makaroon niya adlaw Domingo mga katropa. Naging kakmay ka partner technical side katropang si Prilkit Palmon sa patrol katropang Christian Villanueva sa supervision at administration

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagapamatid ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel?

0: sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
2: Patropa mo!
0: Exciting!
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras, mga katropa, sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 37 minutos, mga kataliwain, sa oras at alas 7 sa agahon.
1: Eksperto Legal, reinyong klinika legal sa kahanginan. Para sa katuyuan ng mga tao'y pag-isayot at laygay sa mga katropa sa kahanginan. Para sa pagsabat sa pila ka mga pangutana, kaangot sa kinamatarong at kada isaga. Mga katropa, hayrar, eksperto legal. Sa XFM 96.5 Kalibo, reinyong klinika legal sa kahanginan. Expert Legal.

0: Hiperbolica.
1: Maire Njagan, Luzon, Visayas, Mindanao. Maire Njagan, Probinsya, Itaclan. Banuat Kalibog, good morning. Welcome, welcome na welcome na karon sa tunya pagarangkada programang Eksperto Legal. Makaroon kita ngadlo Domingo, August 23, 2026. And temporarily, mga katropa, makaibahan ninyo katropang Claire Tiad. Ako na rin yung makaibahan hasta't alas 8:30 mga katropa. So panibago nga tupiko, panibago nga mga layi. Roaton karon niya pag-uistoryahan. Roaton karon niya pag-talakayon. Of course, with the attorney Darren doon mga katropa, si Attorney Purple. Nandun na ron mga katropa, aton niya makaibahan mga katropa. So, anta sa nairutanan, good morning. Roto na nga pagtamiyaw, roto niya pag-abi-abi. Sa ato niya mga katropang naka-monitor tutok na. Sa nakaroon niya mga radyo, sa nakaroon niya mga transistor radio, naka-tune in na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Good morning, good morning, good morning everyone. Uy, mga katropa, magwasan niyo karoon yung mga radyo, abe mag-monitor tutok man. Samon karoon niya Facebook page. Live na live mga katropa, roto niya pagpangalagad. Samon karoon niya Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, power share dati yung karoon niya live. Para man niya mas mabo, rumabot itato niya programa, mas mabo, ro makabati, no? Maabot it aton karon niya panibag-o nga topiko, maaboro maedukar mga katropa sa aton karon niya panibag-o nga topiko. Well, good morning. Good morning gid naman ani sa mga katropa naton, yung mga drivers with lovers nga nagapropamati samtang nga nagaborbiyahe nagataris-taris. Yes, aton niya Banuat Kalibo para probinsya Taclan. Sa aton niya mga PUV PUJ tricycle drivers out there. Good morning. Good morning, good morning, good morning everyone. Well, good morning man. Happy happy Sunday. Sa mga katropa naton, sana karon mga panimalay sa mga nag-exercise, nagapupahugas sa mga karon yung pangorason. Unat-unata katropa. Unat-unaton ro mga kinahangan unaton. Hay basi baga aga malustred. Basi ba mag mag-ano mga katropa ano nga ni tawag ka no mag untay baga ay kailangan doon unat-unaton. Roatan ka rin yung mga batis, balikawang. Ay, unat-unaton mga katropa, iliso-liso. Paano kita iliso-liso, katropa, ang Claire? Basta, magpupahugas, sanay ka mali ka rin mga katropa. Na, para man niya, magkasungaw-sungaw man ng mga toxins sa inyo karon yung mga kagawas-gawasan. Well, good morning man sa mga katropa nato. Anya, nagapurupahaom. Magasimba, kay man Sunday ngayon. Sunday is church day. Sa mga katropa naton niya, nagapupanindahan. Mga katropa naton, pauli inahalin sa pagpupanindahan. Good morning. Kay tatay, kay lolo. Sa mga katropa naton, ikaw niya nagabutingting. Nagakuti-kuti. It mga gamit-gamit na sa bagay. Sa aton niya mga, tawag ka na kanil, siramiko. Oh, favorite yun mga tatay, no? Ako nga, Sunday, samtang nagapropamatit radyo, nagabuting-ting. Ruma nga maayos man, ay ginabuting-ting. Tana, imbis maayos, ay ginasamad ang ani, ag-ayuso. Na, amazing yun, Ana. Ay, kahidlaw mat, Ana. Rohaton ka nga mga daddies, no? Nga, every Sunday, ay makaroon ro, anda karon niya, linyada, mga katropa. Makaroon ro, anda karon niya, routine, Sunday routine, nagapupangape, nagapamatiit radyo, tapos ay nagabutingting it mga kagamitan, mga electric pan, ano matal mga ginabutingting una, nagapanday, ay kahigidlaw. So good morning ha, kung ano man yung mga ginakasakuan. Sa mga karoon niya pang orasan, good morning everyone. Well, good morning man sa mga tropa nato sa May Kalibo Public Market because Sunday is market day man. Masako sa nagkaroon yung mga tag sa kapwesto. So, good morning, good morning. Well, good morning, man. Tutubit magabot. Ito niya pagpangalagad, pag ililibas sa isla at Boracay, mainland Malay. sa first and second district, data niya probinsya Daklan, mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western, Visayas. Good morning, mayong aga. May red niya gahon mga katropa. Sa mga katropa man natin, ng mga overseas Filipino workers o kon OFW. Simay ka mga party at kalibutan na naman niya oras sa inyo karoon niya mga lugar. Good morning, good noon. Good afternoon, good evening, mga katropa. Happy, happy Sunday. Kuya, download na ka mong XFM Radio Mobile Application para man niya feels like home kung everyday naka-monitor sa XFM Kalibo. Kami naman, Kabilugan XFM Network Philippines. So mga katropa, libre man lang man doon. So worry no more. Now you can download it for free. Well, good morning man sa mga katropa nato nakatutok online. Kay Rosang Babaeng Palaban, good morning. Shoutout yun ako na kay Papa Lando, guwapo sa banga. Kuya, Sunday man kanon, abang-abanga mo yung duna eh. Every Sunday, malangman ninyo. Makaiban si Papa Lando nga ni Solita, gira ninyo. Mga katropa nga, makaiban ninyo kanon yung Papa. Papang. Papa sa kahanginan. So, abang-abang ka mo kanon yung duna. 12 noon to 3 p.m. Tarabang Leos, Gerandoy Martinez, good morning. Garabang Christine Dayan Rupas ng XFM Ross City Capiz. Mayong morning, garabang Christine. Okay naman, okay na okay ang e-above na ito. Garabang Randy Santizas, good morning. Bram. Nagapropa Matthew na kasa Sinda. Happy listening to Tomas Tulibas from Randy Santizas. Sana all. Good morning, garabang TJ, Ninoy Taloxolidad. From San Francisco, California. Kay Tayo Poldo Martinez Jr., good morning. Sa mga katropa natin sa barangay Ali Putos sa Banga, Abanga, ano ko na to? No man siya, naagtot, anaro Ali Putos sa Banga. Okay, good morning, kita Ana ha. Pero taga Banga, manabisan na Tayo Poldo nga ha, taga Turalba. So sa mga katropa man natin na nasa Turalba, Banga, good morning. Sa bilog karon niya, Martinez family, Randoy. Randoy Martinez family, good morning. Garabang Rita sa Adok, Salvador. Garabang Roots, good morning. Nagapropa mati man, nagapropa nga pina si Garabang Ritas. What biyahe, Garabang Ritas? Happy happy Sunday, ginaki mo ha. Kay Uncle Jury Beltran, good morning. Kay Uncle Oreg, good morning. Gidaan na nagapropa mati o nasa Kabayugan, Malinaw. Bao, nagahilamon sa anak gahilamon do anak niya pinakagwapa pinakamabuot ag pinakamahugod niya asawa ni Uncle Oreg si Auntie Titit. So good morning ita anak niya ha, kay Vicente, kay Uncle Cindy, good morning. Sa si Chob Oblina Bansur Banga, good morning always. Nga nakatutok. Sa ito niya mga katropa ha, una ka sa Kabayugan, Malinaw, Aklan. Good morning, good morning, good morning. Sabi ko nga Beltran, Isuga, Ibardo, Lasa family. Lola Mami, good morning. Lola Mary, Lola Linda, sa tanan-tanan-tanan na ito niya mga katropa una ha. Sa Tres Marias, Kahilig family, good morning. Nagasigabong permero, anda karon niya radyo. Katropang Rita, Slim, gid abadi mo, katropang Claire, ay bawsa na all, Slim. Hindi mo sure, katropang Rita, na base mapaanggel-anggel malang at natatago ang mga natatago. Thank you, gid Ana, ha, si katropang Rita, si Ray. Pero may gid aron niya, naka-monitor ka to. Uy, mga katropa, so man sa mga late tuners natin out there. Uy, mga katropa, pwedeng-pwedeng gid mo ka-monitor tutok sa ato niya Facebook live streaming niya. XFM Kalibo 96.5. Uy, mga katropa, power share. Datong karon niya live para man niya mas masaya ang ating Sunday. Mas masaya ro aton karon niya pag ililiba makaron niya adlaw it Domingo. So ano man yung mga ginakasakuan ni karon manami ro niya dunganan ninyo sa pagpuro pamati sa inyo nga mga radyo mga katropa. So makaron niya Domingo, makaron niya agahon, panibag-o nga layi, panibag-o nga impormasyon. Ruaton karon niya apagat istoryahan mga katropa. Basi ba, dagan ka mo di karon nat, pinirma-pirma, aghigamit sa sagar, inyo karon niya mga perma mga katropa. Ha? Basi ba, higamit sa sagar. So mga katropa, magdudahan ka mo sa inyong mga girapermahan, basta ibaga gamiton sa peke, pagpameke, sangkakremen, daya ka lang ginatawag nga forgery mga katropa. Ha? Pamilyar ka mo karon? Ginatawag ka lang nga forgery mga katropa. O kon pagpameke it perma, it sangkatawo. Kapin makaroon mga katropa. Tanan no, nga mga importante ang makardo perma. Maskin ano nga papel, dokumento, kinangat perma sa katawo. Hayro iba karon ginagamit sa krimen. Ginagamit sa pagpangluko, gamit rin mong pangagan, gamit rin mong perma. Do yun karun do, makasubo rin mga katropa kung dagan ka di karon basta ba ikaw tahigagas it layi. Ay, may gipirmaan ka ting manaig to ho. May nagreklamo, takimo, gali, hagamit at pagpameki rin mong pirma. So, pwede nyo rayon doon mga katropa nga, pasakaan at kaso, mapamatudaan nga nagpameki igid man, king peke rin mong pirma, pwede rin niya pasakaan sa dahit kasong forgery. Raya mga katropa ro, ginabago, kung ginagamit ita, ginagamit it iba sa mga peking dokumento, pirma, o gamit niya may katuyuang magpangloko, makapamintaha sa ibang tao. So, mga katropa, rayi ginakabig niya seryosong paggabag sa layi. Bangod niya ni ginasamad kararo pagsalig sa mga opisyal niya dokumento at transaksyon. So, kagabanan karon no mga katropa ay signature forgery, documentary forgery, peke nga kwarta, no? Rin mga masaming klase at forgery, mga pagpameke. So, abo, mga katropa, rin naluluko sa pagpameke. Kung amat, ikaw paro nagiging biktima ka o niyan, at the same time, nagiging suspect. Harun yan eh, may mga wata kasi datong tao sa peke na nga perma ni mo, ikaw tarando ginagagas. Nga ni, ag ikaw man yung nagabato dokumento, ikaw man yung may katransaksyon, dapat doon mismong tao rin mong katransaksyon, doon nga perma. Diba gagod niya, makalikaw ka man sa pagpameke. Basi baga, may mga baligyaan, taka mo ituit, mga example, mga gugta. Hay may permat arato nga dokumento it tag iya. Hindi eksalig ka man. Gali peke tana ay. Doon do ano man mga katropa good thing kung personal ni mong katransaksyon ro mismong tawo. Makalikaw ka sa pagpameke. Makalikaw ka sa scam mga katropa. Ay grabe ba? Ibat aron na kat boss. Kay katropa ang Christian Archie inaw dito. Peke nga pagpalangga, ay, what aron? Siyempre, di taron sa COVID aton niya layi. Imo lata karon niya instinct karo makapamatuod. Wow, makapamatuod kong peke, ginman rana karon niya pagpalangga, kimo. Ano pwedeng ikaso? Ano lang ni mo imaw, i-pray. No, kung peke man rana ng pagpalangga, kimo. May mga maabong mga peke, no? May mga peke nga tao, peking pagpalangga, emotional damage arayin ka mga katropa. Pero pwede makaroon na, may mga layiman makaroon kung na pwede kang ikaso. Pero manami rin sa mga masunod man niya, Domingo, maging topic iya. Kung may emotional damage sa mga engagement, wala na dahil nukasa, laging loko or nano, uy, may pwedeng kasuhan ka rin ha. So manami man maging topic. Boss, katapang Archie, sa masunod, pamati ka. Ay, may pwedeng ikaso won sa mga peking pagpalangga nga ron. Sa mga nag-cause it emotional damage. So, pero makaroon, yan ay kita sa peke nga perma, peke nga dokumento, ag iba't ibang peke nga involved by official document. Mga katropa, with, of course, abang-abang ka mo karon, hey, sa hindi magbuhay, makaibahan naton si Attorney Dada. Attorney Darren May Esto. Stokes, mga katropa. Ay, angan-angan nun nato na ron mo mga katropa. So, abang-abang ka mo ha, kinangan ninyo masairan ng mga makarundayang nga bagay. Basi magdagan ka mo di ka ron. Peke, galing nga dokumento ninyong nabaton or mas magangat-syangat ginagamit sa pagpanglokoro imong perma. Ruhi mo karon niya pagkatawo. So, ato nun mga katropa nga pag-au, istriyahan, dugang sa hindi magbuhay. O ya, kay Nini Florence Megarucha Tiad, good morning. Sa mga katropa nato sa Banwat Nabas, good morning. Pangibabaw Nabas, nagapuro pamati, nagamonitor. Sa mga katropa nato, yan, nagapuro pa nga pinas sa makaroon niya panguna. Sunod yung mga katropa, start your day with the right cup of coffee. Manami ron nga, ro inyo nga kape nga ginahigop-higop makaroon, magwas sa manami gon, very healthy pa. Mga katropa, inom ka mo si Anton Gold Coffee Mix. Tayo mga katropa, ang klasit kape, ay buko niya makmanami, makabulig pagidit pa nami sa aton niya ikaayong nga wasa. Inapapasko ka laro aton niya resistensya at side effects. Mga katropa raya man ay may bugana sa mga sangkap nga makabuligid para mga mapabaskog ro ato niya immune system. Raya may santon, malunggay, spirulina o garlic, mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nakagain niya inya bagatian. May glutathione na collagen para sa makinis ag manami nga panit. Mga katropa, para maging productive everyday sa bilog nga adlaw, inom ka mo si Anton Gold Coffee Mix. Agad niya, mabuligan ka mo kara nga maging productive na sa bilog ng adlaw. So mga katropa, satisfied gid rin mo karang coffee cravings with Santon Gold Coffee Mix. So ay, hindi sigit nakakita at kape nga. Very healthy gon, mapakinis ka pa na mapaputi ka pa. Manami pagid sa imong ikaayong nga wasa. Sa mga katropa nato niya, may mga diabetes. Sa may mga ginamonitor nga sugar level apang wala ilat mapait niya kape, iyan na kamo sa Santon Gold Coffee Mix. Bangod raya ay may natural nga pang patamis, sweetened by stevia. Mga katropa, ro Santon Gold Coffee Mix, yan, worry no more. Ay base ba magtaas or inyong kanya sugar level o kaya na may side effects sa inyong ikayong nga wasay, uwa mga katropa, wala kang mararamdaman ng mga side effects, palpitate, dugan, o kung nanuman, pagkatakit, acid, with Santon Gold Coffee Mix. Bangod niya ni, purong natural. Walang side effects, mga katropa, ro Santon Gold Coffee Mix. Available, ha, Raya, ro Santon Gold Coffee Mix sa tanan niya branches at Mercury Drugstore nationwide. Available man sa tanan niya butika sa inyong lugar, pwede man inyong ma-add to cart sa Shopee and TikTok shop. So, mga katropa, Santon Gold Coffee Mix, nagkapi ka gon, nagnami paro gawas, nagwapa ka pa. So mga katropa, inom na Santon Gold Coffee Mix. 56 minutos makataliwan sa oras, alas 7 sa agahon. Well, mga katropa, sa ito niya pagpanong balik, at ang karoon niya makaibahan si Attorney Dada, Attorney Purple, para karoon sa raya karang dugang mga kasayuran, may kaangtanan sa kasong forgery. Mga katropa, magpanumbalik kita after yan. Magpila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Anthon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Naran yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handong mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung